0: togoda o kunkan. Teri lamɛnbagaw bi aw ka togodaw kunkan na an bi Laginɛ jamana na Diɛkɛ FM radioso le bina ɲɛfɔ aw ye bi Suza de Kamara fɛ a bi baara kɛ radioso in na kuma lale I ni yantuma kɔni basi tira
1: alamuna basi tɛma wa sanogo o ye ka fɔ ɲamɛ kan an dala tɔndɔ alhamdulilayi
0: I bi se ka radioso Diɛkɛ FM ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
1: awa actuellement ni radio mɛnani wolo tɔ ko radio communautaire Diɛkɛ lali an masɔnnaw la bi kɔnɔrɔw la ka tonbe si ka wɔrɔ tun la wolo tɔ radio communautaire Jeke na ama jini wa anna lagine wa atukura fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana wuleto ko Liberia ale fini o kankun la avant ma ko frontière
0: awe jamukan nyuma lo lateme aw ka radio kan
1: ani jamukan semana temna wo kalonya menka wa semeke ma fanfala ka semeke la wa ko bimbi wule fana ye bilan bilan fana taklen bi na ye wa élevage moldi ani kelen wule kala wonye katrete wa krandin folo ani krandin wa krandin gire kan na ye école kramo le katrete wa ti melani wa composition wa ti na ye wala de la body wa kran kan kam na bulo non do mura fany may kran na dilin kan ka altama di ani wule nya si fala badan nya wa ti bela dina na wa anar du bumba melana na du communautaire keke di
0: aw ni RFI bolo bi nyokon bolo ni ya wakati damani ye aw ka bara nyokon nya bi tabolo jumanka
1: alhamdulillah ani RFI tandula le wati bela dina na kama sudo wa adu bumba me atin la anko e amame ni saru faida wa atamisona bira la maya kana kana ana technique ma fule kana barake se manke ame informatique do kana du faida ka sankrota ka akana sowa e katrete wa RFI bra ku se manke katrete o ana ordinateur me nyan de mena ka baralke o ana na kuma brani se mani arisra wa RFI bru se manama e ala na antenne men amplificateur se man se mano RFI le ka odi e ala bi kuni amase blana ka masoro wa aloni batte mon la ka installation le ke ambraya le rimena kuni ni rado wa galianiya ka e ne ay technique ma fanfala oli e na ye ana emitter ma fanfala di ase man se mando e ala bi ana mbulo se mana ana wa arabu bumbaye nay RFI wa mandindi kama suno a tayina lanko wati bila na kande me jike ka be ko lon fure be ko lon o anna kuna sibana ye autorite li le franc kalama RFI kuni ayasi ko kalanye asiko damana
0: kuna folia jombe au bala
1: wa dini kuna fule me ambra ya ule wa kuna fule mbadi katrete anna slakuma e sama brase nal kala ko si dini kabo wa anna kabida bala nay capital li nay anna fure fana subadi kuro tuba na zere kuri ki bulla anna so mono faida slati usila ko jonjon tedi fefe e kaboye kana wa abelama anya bra de na slati bini ji obrata mi dolala kla la tinya ka katre te franco wa bien ko ma fambra wa watin lati kul mano ya ambra ya e jibra tini da mi na ambra fam fla no do o yebele ya baldi anka ban franco am bombulu wa societe ba men fala ma ya ni ay mol de mana tane ke koro kama so jeki loni se ne ma baye o le gbe se na fala ma ko evia ani tin fala ko palmier jeki lono lo ma societe ba men fala o ko kuna ya fera o bulu ko mo mol la tra koro wa mol la tra ko bele ma bulu wa sene kan balla sene fi fana ta kadal mawuli ta sura al sita ke ha karo klin karo fla karo saba han sa al malla wuli sura wa okul la fli kuni fa mulka ya nyagire gire ma wa anyo nyina e sa anna mo balla anna jamna tontina kanti taudi ande me ka ambo ko la fla ka masudo mo e sene kala le kiyeto no sura la mo e barala le kiyeto no sura jira la kuni alla wati minani ambe kambra ku mu kambulu ku mu e kan sembe alla kan sembe anna jamna tontina kantulla masiba wala ta Allah ndeme o rete so nabi o rakay bele badi ta Allah do banka an ko an yisi no wisi badi do tele flam do jike mararo
0: o fam yara Suza de Kamara ka bo jike FM radio sura ini che yanga wile jabiya jarani
1: amin le sanugo
0: kambe Kamara la me baro ni ne bi dance ki bi ka kenena ani ni son diale ye asri ni awi anka mo ko wele len tuye madame de yoko kadija tu jara ye bi fashion no kun dan yoro tigi aw ni ke aw ka tuma be ti minan diara o be se rasiki kan la me saka ni wakati mi aw dia anga bololo sanfe matomi RFI tomi fr yano che amba fo ko ye janto aw yere ba kambe

0: tolon ci amna akunte la ngi ni bi madame de yoko bi fashion bulu wa ay wuli kan ma bi bulu kalasi si fiuma il ki kanu bago ma munu bi i biniye bololo mayro tiktok san fe na ngi wono
1: Bon, on est né Mali, Malien, o balma muso de mangando abe janye amba ke boyani karama konna la voilà donc amé toujours foulo africano ne blanc en avant amou de pro promotion ke katia mais manana ni sene nyaw nyaye amé sika no wala quoi donc bela jeli ngana ko lu la vision na o yere de janye ko sobre
0: ama ji ya xafo kam na bli ben tulu ñu man ko na ni ci ya nga wule jabiya jarañ
1: ngere merci
0: teri la mebaka bi awka togodaw kun kana abi lagine jamana na yek fm radio soli bi na ñefo awye bi souza di camara fe abi baraka radio soina kuma lali ini yantuma ko ni basitira
2: alam la basitema wa sanugo oy ka fonya menka andala to alhamdulillah
0: ibi sira radio so yek fm ñefo la mebako yiwa
2: wa altelema ni radio melane wuloto ko radio communautaire geki nali amma sonna la bi kon no rawla ka tumbe si ka woroto la wuloto radio tarjike da amajini wa anna lagina wa atukuna fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana wuleto ko liberia alesini o kankunila avant ma ko frontier
0: awe jamukan nyuma lo lateme aw ka radio kan
2: ani jamukan semana temna o kalonya menka wa seneke ma fanfala ka seneke la wa ko bimbi wule fana ni bilambi la fana taklen bi naye wa elevage moldi ani kene wule kala wone katrete wa krandin folo ani krandin wa krandin gire kan naye ekol kramo le katrete wa ti menani wa composition wa ti naye wala de la body wa kran kan kam na bulo nondo muna fany may kran la dirin kan ka altama di ani wule nya si fala badani nya wa ti bela dina na wa anar du bumba mena na du communautaire kiki di
0: aw ni rfi bolo bi ñokom bolo ni ya waxati dama ni ñe aw ka baram ñoko ñabi tabolo ju manka
2: alhamdulillah ani rfi tandula le wati bla dena kama su do wa adu bumba me atinga la anko e amame ni saru faida wa atamisona bira la maya kana kana ana technique ma fule kana barake te manke ame informatique do kana du faida ka sankrota ka akana sowa e katrete wa RFI bra ku se manke katrete o ana ordinateur me nyande mena ka baralke o ana na kuma brani se mani arisra wa RFI bru se manama e ala na antenne men amplificateur se man se mano RFI le ka odi e ala bi kuni amase bla la ka motro wa aloni batte mon la ka installation le ke ambraya le rim na kuni ni rado wa galiani ya ka e ne ay technique ma fanfala oli e na ay ana emitter ma fanfala di ase man se mando e ala bi ana mbule se mana ana wa arabu bumbaye nay RFI wa mandendi kama sono a tayina lanko wati bila na kande me dike kabe ko lon forebe ko lon o anna kuna sibana ay autorite bi le franc kalama RFI kuni ayasi ko kalanye ase ko damana
0: kuna folia jombi aw bala
2: wa dini kuna fule may ambra ya ule wa kuna fule badi 4t anna slakuma e sama brasenal kala ko si dini kabo wa anna kabida bala nay capital bi nay anna forefa na subadi tukono tuba na zere kuri ki bulla anna sumu no faida slati usila ko jonjon tedi sirite e kaboye kana wa abelama anya bela de na slati bini ji obrata mi dola la la latinya kan katre te franco wa bien ko ma fambra wa watin latin kul mano ya ambra ya e jibra tene da min ambra fam flan non do o yebele ya baldi anka ba franco am bombulu wa societe ba men fana maya ni ay mol de manata ke koro kama so jeki loni sene men mabaye ule be sene la fama ko evia ani tin afala ko palmier jeki lono loma societe ba men fana o kokuna ya fera o bulu ko mo la tra koro wa mo la tra ko bele ma bulu wa sene kal bal la sene fiya fanta ka dal mawuli te sorona al sikka ke ha karo kelin karo fla karo taba han sa al mal la wuli soron wa okol la fli kuni fa mul ka nya gere gere ma wa anyo nyina e sa anna mo bal anna jamna tontina kanti tawdi ande me ka ambo ko la fla ka masodo mo e sene kala le kiyeto no sora la mo e barala le kiyeto no sora jira la kuni alla wati manani ambe kambra ko mu kambulu ko mu e kan sembe alla jamana tontina kanto la kumasi ba wala sa alande me ubra te somna bi ubra ke bele badi sa alado banka anko la anyi sino wisi fari dolo
0: o famiyara Suza di Kamara kabo jeke FM radio sura ini che yanga wili javia jarani
2: amina lesa nuku
0: kambe Kamara Mebaro ni nebi dansiri bika kenena aninison diale ye asiri ni awi anka mogo welele ntuye madame Deyoko Khadija tu jaraye bifeshon kunda yoro tigi awniche awkat mabeti minan diara obisera sigi kan lame sakani wakati ni audia anga bololo sanfe matumi RFP tomi FR yanoche amba foko ye janto awyerera kambe

0: akunche laghini bi madam deyoko bi fashion buluwa ay wele kanyu ma bi buluka lasi si fiuma il kanu bago ma munu bi I biniye bololo mayro TikTok san fe ananyo no
1: Bon, nous sommes en Mali, Malien Dien Bela Jelinfo, mais Africain Dien Bela Jelinfo, mais Dien Befou, Mali Kono, Mali Koran. Je suis venu à la maison. O balma muso de mangando abe janye ambake boyani karama konna la voilà donc amé toujours pour africano ne blanc en avance amoulu de pro et promotion ke kater mais manana ni tane nyaw nyaay amé sika no voilà quoi donc bela jeli ngana ko lu la vacation na o yele de janye ko sobre
0: ama jiga ka fokab na ble ben tulu ni man ko na ni che ya nga wole jabiya jaray
1: ngere merci
0: Teri la me bako bi auka togoda okunkana ambi la Guinée jamanana Dieke FM Radio Soli vina nyefo auye bi Suza di Kamara fe abibaraka Radio Soli na kumalali ini yantuma kwa ni basitira
2: Alamu la basitema wa sanugu uwe kafunya menka andala tanda la mudulai
0: Ibisika Radio Soli Dieke FM nyefo la me bako yuwa
2: Awa alikalima na miye radio menani uleta uko radio komunitari kieki nali ama sona ula biko na ura ula katumbi si kawarotu ula uleta radio komunitari tarjike da amajini wa anna lagina wa atukura fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana wuleto ko liberia alesini o kankun la avant ma ko frontier
0: awe jamukan nyuma lo lateme aw ka radio kan
2: ani jamukan semana temna wo kalonya men ka wa seneke ma fanfala ka seneke la wa ko bimbi wule fana ni bilan bilan fana taklen bi naye wa elevage moldi Anye kile wule kala wunye katrete Owa krandin falo anye krandin Owa krandin gire kan naye ekol kramo le katrete wati menani Owa komposisyon wati naye wala de la bodi Owa kran kanka mina bulo nondo Muna fany maye kran na Dilin kanka altama di Anye wule nye si falabade nye wati menani na Owa anaradu bumba menana adu komunitari keke di
0: Awni RFI bolo bi nyokon bolo ni ya wakati damaninye Awka bara nyokon ya bi tabolo jimanka
2: Alhamdulillah anye RFI tandula le wati menani na kamasudo Owa adu bumba me ating nila anko E amame ni saru faida wa akamisyona vire la naya Kana kana ana teknik mafule kana barake Sema ke ame informatik do ka anaradu faida ka sankurota ka akana soa e katrete wa RFI bra ku se manke katrete o ana ordinateur me ni ande mena ka baralke o ana na kuma brani se mani arisra wa RFI bru se manama e ala na antenne men amplificateur se man se mano RFI le ka odi e ala bi kuni amase bilala ka matron o aloni batte mon la ka installation le ke ambraya le rimena kuni ni rado wa galiani yaka e ne ay technique ma fanfala oli e na ay ana emitter ma fanfala di ase man se mando e ala bi ana mbule se mana ana wa arabu bumbaye nae RFI wa mandindi kama suno atayina lanko wati bila zama kandeme vike kabe kulo mfure be kulo o anna kuna siba nae otorite li kufra u kalama RFI kune ayasi kukalanye asiko damana
0: kuna folia jombi au bala
2: wa jini kuna fule mae ambra ya uleye wa kuna fule mbadi katrete anna slakuma samabra senal kalakuro si jini kabo wa anna kabida bala nae kapitali nae anna furefa na subadi Tukono soba na zile kuri kibola ana somo na faida slati usila kwa jionjion tedi sifite kaboni kana wa abelama anyabra dene na slati bini ji ovratemi dola la latinya kwa katika franco wa bianco mafanfla wa watin latin kulima na ya ambra ya ji bratini dami na ambra mafanfla nalo uyebele ya baldi anka ba franco ambumbuni wa society ba mafanfla mayani aye molde manacha na kikoro kama solo jiki loni seneme mabaye ulebe sene afanfla mako evea ani team afanfla mako palmiye jiki loni luma society ba mafanfla ya ukoku na ya faida ubulubula kumu mola sana kuro wa mola sana kubile mabulu wa sene kanal balla sene fiyafuna ta ka dal mawuli ta solo na alseka ke ha karo klin karo fla karo saba han sa al malla wuli solo wa okon la fliku ni fra mulka ya nyagire gire ma wa anyo nyina e sa anna mo balla anna jamna tontina kanti taudi ande me ka ambo ko la fla ka masolo mo e sene kala le kiyeto no solo la mo e barala le kiyeto no solo jirala kuli alla wati manani ambe kambra ko mu kambulo ko mu e kan sembe alla jamana tontina kantola kuma siba wala ta alande me ubra te son nabi ubra ke bele badi ta alado banka an kula an yisi no sifari do tele flando di kamera ro
0: o fam yara suza di kamera ka bo jeke fm radio sura ini che yanga wile jabia jarani
2: amina le sanugo
0: kambe kamera mebaro ni ne bi dance ki bika kenena anini son diali ye asri ni awi anka mo wole len tuye madame de yoko kadija tu jara ye bi fashion no kundan yoro tigi awni ke akat mabet minan diara o besa sigi kan la me sagani wakati mi audia anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr yanoche amba fo ko ye janto awyerera kambe

0: akunche lagini bi madam de yoko bi fashion buluwa ay wele kanu ma bi bulu kala se si fi ma il kanu bago ma munu bi e biniye bololo mayro TikTok san fe ana yono
1: Bon, nous sommes en Mali, Malien Dien Bela Jelinfo, mais Africain Dien Bela Jelinfo, mais Dien Befou, Mali Kono, Mali Koran. Je suis venu à la maison. Obalma muso de mangando abe janye ambake boyani karama konna la voilà donc amé toujours solo africano ne blanc en avance amou de pro et promotion de carrière mais manana ni sene nyao nyaye amé sika no voilà quoi donc bela jelinga na ko lugla bi fa sonna o yele de janye ko sobre
0: ama ji ya ka fokab na ble ben tulu ni man ko na ni che ya nga wole jabia jarany
1: ngere merci
0: Teri la me bago bi auka togoda okunkana abi lagine jamana na dieke FM radio so levina nyefo awye bi Suza de Camara fe abi baraka radio so ina kumalali ini yantuma koni basitira
2: alam la basitema awa sanogo uwe kafonya menka andala tanda la mudulai
0: ibi se a radio so dieke FM nyefo la me bago yewa
2: awa alkelemo na mi radio menane ule toko radio komunitari kieki lali amma sona ula biko na ura ula katumbe si kaworotu ula ule to radio komunitari tarjike da amajini wa anna lagina wa atukura fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana wuleto ko liberia alesini o kankun la avant ma ko frontier
0: awe jamukan juma lo lateme aw ka radio kan
2: ani jamukan semana temna wo kalonya men ka wa seneke ma fanfala ka seneke la wa ko bimbi wule fana ni bilan bilan fana taklen bi naye wa elevage moldi ani kelen wule kala wonye katrete wa krandin folo ani krandin wa krandin gire kan naye ekol kramo le katrete wati melani wa composition wati naye wala de la body wa kran kan kam na bulo nondo mura fany may kran la dilin kan ka altama di ani wule nya si fala badani nya wati beladina na wa anar du bumba melana du communautaire kiki di
0: aw ni rfi bolo bi nyokom bolo ni ya wakati damani ni aw ka baraw nyokom nya bi tabolo jumanka
2: alhamdulillah ani rfi tandulal le wati beladina kama sudo wa adu bumba me atingle la anko e amame ni saru faida wa atamisona bira la maya kana kana ana technique ma fule kana barake sema ke ame informatique do kana radu faida ka sankrota ka akana sowa e katrete wa RFI bra ku se manke katrete o ana ordinateur de menya de mena ka baralke o ana na kuma brani se mani arisra wa RFI bru se manama e ala na antenne men amplificateur se man se mano RFI le ka odi e ala bi kuni amase bilala ka matron o aloni batte mon la ka installation le ke ambraya le rimena kuni ni rado wa galianiya ka e ne ay technique ma fanfala oli e na ay ana emitter ma fanfala di ase man se mando e ala bi ana mbulo se mana ana wa arabu bumbaye nae RFI wa mandindi kama suno atayina lanko wati bila zama kandeme vike kabe kulo mfure be kulo o anna kunasiba nae autorite li kufra u kalama RFI kune ayasi kukalanye asiko damana
0: kuna folia yombi au bala
2: wa jini kuna fule mae ambra ya uleye wa kuna fule mbadi katrete anna slakuma samabra senal kalakuro si jini kabo wa anna kabida bala nae kapitali nae anna furefa na subadi kuro suba na zere kuri ki bolla anna so mono faida slati usila ko jonjon tedi sirife e kaboye kana wa abelama anya bala de na slati bini ji obrata mi dolala kla la tinya ka katre te franco wa bien ko ma fambra wa watin latin kul mano ya ambraya e jibra tini da mi ambra fam flan ndo u yebele ya baldi anka ba franco am bombulu wa societe ba men fana ma yani ay mol de manata na ke koro kama so jeki loni se ne ma baye u le gbe se na fana ma ko evia ani tin afana ko palmier jeki lono lo ma societe ba men fana u ko kuna ya fera u bulu ko mo molla tra koro wa molla tra ko bele ma bulu wa sene kan balla sene tefna ta ka dal mawuli ta sallallahu alaihi wa sallam ha karo klin karo fla karo saba han sa al malla wuli sallon wa okul la fliku ni fa mulka ya nyagire gire ma wa anyo nyinna sa anna mo balla anna jamna tontina kanti taudi ande me ka ambo ko la fla ka masudo mo sene kala le kiyeto no sallallahu mo e barala le kiyeto no sallallahu jirla kuli alla wati minani ambe kambra ko mu kambulo ko mu kan sembe alla jamana tontina kantola kuma ci bawla ta allande me o te son nabi o rakay bela badi ta alado banka an kula an yisi no sifari do tele flando di kemararo
0: o fam yara suza di kamara ka bo jeke fm radio sura ini che yanga wili jabia jarani
2: amina le sanugo
0: kambe kamara mebaro ni ne bi dance ki bi ka kenena anini son diali ye asri ni awi anka mo wole len tuye madame deyoko kadija tu jara ye bi fashion no kundan yoro tigi awni ke akat mabet minan diara o besa sigi kan la me sagani wakati mi audia anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr yanoche amba fo ko ye janto awyerera kambe.

0: aw n'o la nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar ani Mande dugu tɔw bɛɛ la kaɲa 19 bɛ Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Biye juin kalo tile 7 ye aw danse RFI manikan ka karilo in kunnafoli laman kɛnɛ kan. An b'a daminɛ Dakar Senegal faaba kɔnɔ. Fanga politiki tɔn Pastef Nyama Ousmane Sonko bi sigi a jɔyɔrɔ la ni wula in na. A ma kuma ta fɔlɔ nga ni wagati la a ka tɔndenw n'a kanubagaw bayirika bi Dakar Arena kɛnɛ la o ye a fa kosɛbɛ. A sugandili kɔ ka kɛ Pastef Nyama ye ko kura kunu kabini tɔn in sigira san 2024. Ousmane Sonko ye foli lase minisiri kɔrɔw foroba cɛkɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu minnu ma sɔn ka politiki tɔn in ka taabolo janfa. A ko Pastef taabolo ye jamana yɛlɛmani ye revolution senegalaise a ka fɔ la. Mali kɛlɛbolo y'a lase bi k'a ye jatigɛwalekɛla 20 ɲɔgɔn gosi doro dugu fan fɛ Gao mara kɔnɔ. O kɔ ko jatigɛwalekɛla 30 ɲɔgɔn fagara Sandare dugu kɔrɔ Kayi mara la. Ka kɔn o ɲɛ Mali marabaw ye yiriforo 40 ɲɔgɔn sugandi ka kɛ sɔrasiw ka lakana baarayɔrɔ ye. O kɔrɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ yera o yɔrɔ masinaw la o bena gosi min y'o sɔrɔ o ɲini kolo. O latigɛ tara jumalo sanko ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ olu minnu bi yiriforo kɔnɔnaw kɛ u dagayɔrɔ ye. Yiriforo minnu kolo o bi sɔrɔ Kayi Kulikɔrɔ Sikaso Buguni Segu Nioro ani Nara maraw kɔnɔna na. Katke wale ko kuma alisa nga sisa Nigeria jamana na mogo kemesaba ani biworo yuka so la soro kunu wati jante mani ko jatke wale kulu boko aram bolo mogo nunu sira ka boboro la kele kulu jole force special ka lakana barado de senfe o kera sibrilo borno marabolo la Nigeria tlebe na ko kodu ya fanke nga do bonana u nina jamana kuntike bola tinugu ka kuma la sela kota salib saka nugo binya foleke anwe oka.
2: Ako demse fila bolena unina, kasabu huke segen, uye watija meke jatiki walekela ubulo, aniku utumbe la hala jugu minkono. Daniel Buwala base mentiafana, komuko kemesaba ani biwuronde labla rakunu sibiri, surasikulu krenkeri ni force special kalla kanabara usenfe, etado borno marala. Nga borno sifunga jikuli jati wele didi AFP ma, ulu komuko kemenani ani tani woronde labla dantikili sebendo kono, kelebulu ko aisi sinfere udo dekan, inafo gundula kuna funu, walasa ka jatiki walekela nunu kadaka, ani ukataka segen kolosi. Ako mwomi nun labla Ufambaye musu demsion ani chetamandon. Utundu ya gwe mnara ngushe fanfe, kilometri tan Kamerun danchela, Boko Haram ka wale uka cha uyro minna. Kileboloko, uka lakana bara usenfe, jati wale kela chama yu sigiro bla, dobu lila kadon yurutu kono, wako dobu ye uyeridi uma, nga kilebolo muhake jonjon fo danti kilisebe yinkono. Kilebolo bada kanfana, kuni sena, wale kela u, ani udeme bako bela jilengi. Ya eta dobu. Tuma be jemal fatiki kulunu ba lañi o somo xofi o ka warisara kenre chakeda SBM intelligence ka jetemina seben dokono aya jira ko samba flen muga ani nani ani samba flen muga ni duruche dollar wari million kelen ani baki mi woroni ko de sarala mo diago mi nuka labla likama nigeria maraba ko dorme kele masara
0: inike salif sakanugo nunu nyapolu pele ganina kunu dien kenya ko tomba OMS ka jati labon ya yira ko ebola bana yira mugo kemenan ni bidurni fla de la RD Congo jamana kono tani kononton Uganda bana bato bishegini nani sara ukema Uganda jamana de fla ola la ya de la Europe tomba ye frakeli mene toni keme blakata ituri mara kono RD Congo korean fanfe ebola puira oyromina udeme sira ka ke OMS nyama ka wulel de ko ale tunko demenyo ya de kafsa danja udat wuliye akata masinfe RD Congo jamana kono ko kan farafina ko kan 600 Iran kele ye tli keme soro bi ben kumano ya mimi sina amaseka nobo gosilu yere de segena ka kadam ne kokura États-Unis kele bolo ya la se kunu ka ye Iran ka pankuru kele na bla flata tien ko lu tumbi ka nyasi hormos ko di temesra de kan fan wera fe Israel kele bolo fana ka ye Liban kele che kulu Hezbollah ka so do tien jamana fa ba kono muchi do fe bi karilo Liban sura 6 sawa fagara kunu fana Israel ka muchi do wera o fe jamana yin wora du yan fan fe Iran ye bagabali ke ko ni Israel ka gosilu madabla Liban kan afana bina na États-Unis ka yoro do si moyen orient jamana konana awunike alhamdulila alakan ben lokun were saradumya kumunike karafera mato sajo dukure naka moko welelo bolo kambe.

0: aw n'o la nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar ani Mande dugu tɔw bɛɛ la kaɲa 19 bɛ Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Biye juin kalo tile wolonfila ye aw danse RFI manikan ka karilo in kunnafoli lama kɛnɛ kan. An b'a daminɛ Dakar Senegal faaba kɔnɔ. Fanga politiki tɔn Pastef Nyama Ousmane Sonko bi sigi a jɔyɔrɔ la ni wula in na. A ma kuma ta fɔlɔ nga ni wagati la a ka tɔndenw n'a kanubagaw bayirika bi Dakar Arena kɛnɛ la o ye a fa kosɛbɛ. A sugandili kɔ ka kɛ Pastef Nyama ye ko kura kunu kabini tɔn in sigira san 2014. Ousmane Sonko ye foli lase minisiri kɔrɔw foroba cɛkɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔw bɛɛ lajɛlen ma olu minnu ma sɔn ka politiki tɔn in ka taabolo janfa. A ko Pastef taabolo ye jamana yɛlɛmani ye revolution senegalaise a ka fɔ la. Mali kɛlɛbolo y'a lase bi k'a ye jatigɛwalekɛla 20 ɲɔgɔn gosi doro dugu fan fɛ Gao mara kɔnɔ. O kɔ ko jatigɛwalekɛla 30 ɲɔgɔn fagara Sandare dugu kɔrɔ Kayi mara la. Ka kɔn o ɲɛ Mali marabaw ye yiriforo 40 ɲɔgɔn sugandi ka kɛ sɔrasiw ka lakana baarayɔrɔ ye. O kɔrɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ yera o yɔrɔ masinaw la o bena gosi min y'o sɔrɔ o ɲini kolo. O latigɛ taara jumalo sanko ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ olu minnu bi yiriforo kɔnɔnaw kɛ u dagayɔrɔ ye. Yiriforo minnu kolo o bi sɔrɔ Kayi Kulikɔrɔ Sikaso Buguni Segu Nioro ani Nara maraw kɔnɔna na. Katke wale ko kuma alisa nga sisa nijira jamana na mogo keme saba ani biworo yuka so la soro kunu wati jante mani ko jatke wale kulu boko aram bolo mogo nunu sira ka boboro la kere kulu jole force special ka lakana barado de senfe o kera sibrilo borno marabolo la nijira tlebe na kukadu ya fanke nga dobo nana u nina jamana kuntike bola tinugu ka kumalase la kota salipisa ka nugo binyafoleke anwe oka.
2: A ko demse fila bolena unina ka sabu ke segen u ye wati jamin ke jatigi wale kelaw bolo ani ko tun bɛ lahara jugu min kɔnɔ. Daniel Bwala ba sementiya fana ko mɔgɔ kɛmɛ saba ani bi wɔrɔn de labilara kunu sibiri sɔrasi kulu kɛrɛnkɛrɛn ni force special ka lakanabaaraw senfɛ etat dɔ Borno mara la. Nga Borno sifinw ka jɛkulu ye jate wɛrɛ de di AFP ma olu ko mɔgɔ 4000 ani 10000 de labilara dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɛlɛbolo ko a ye sinsin fɛɛrɛw dɔ de kan i n'a fɔ gundola kunnafoniw walasa ka jatigi wale kelaw nunu ka daga ani u ka taga segin kolosi. A ko mɔgɔ minnu labilara o fanba ye musow denmisɛnw ani cɛ dama dɔn. O tun diyagɛ minara ngose fan fɛ kilomɛtiri 10 Kamerun dancɛ la Boko Haram ka walew ka ca o yɔrɔ min na. Kɛlɛbolo ko o ka lakanabaaraw senfɛ jatigiwalekɛla caaman y'u sigiyɔrɔ bila dɔw bolila ka dɔn yirituw kɔnɔ wa ko dɔw ye u yɛrɛ di u ma nga kɛlɛbolo m'u hakɛ jɔnjɔn fɔ dantigɛli sɛbɛn yi kɔnɔ. Kɛlɛbolo b'a da kan fana ko ni senna walekɛlaw ani u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen tuma bɛɛ cɛ marifatigi kulu minnu b'a laɲini u somɔgɔw fɛ u ka wari sara. Kɛnyɛrɛye cakɛda SBM intelligence ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ a y'a jira ko 2024 ani 2025 cɛ dolari wari miliyɔn 1 ani 800,000 ko de sara la mɔgɔ diyagominɛlu ka labilali kama. Nigeria marabagaw ko dɔrɔmɛ 1 ma sara.
0: I ni ke Salif Saganogo nunu ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na. Kunu diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka jate labanw y'a yira ko Ebola bana yera mɔgɔ 452 de la RD Congo jamana kɔnɔ 19 Uganda. Banabagatɔ 84 sara o kɛma Uganda jamanaden fila. O lalaya de la Erɔpe tɔnba ye furakɛli minɛ tɔni 100 bila ka taa Ituri mara kɔnɔ RD Congo kɔrɔyan fan fɛ Ebola poyera o yɔrɔ min na. O dɛmɛ sera ka kɛ OMS ɲama ka weleli de kɔ ale tun ko dɛmɛɲɔgɔnya de ka fisa dancɛw datuguli ye a ka taama sen fɛ RD Congo jamana kɔnɔ. Kɔkan farafina kɔkan sisan Iran kɛlɛ ye tile 100 sɔrɔ bi bɛn kumaɲɔgɔnya min bi senna a ma se ka nɔbɔ gosiliw yɛrɛ de segina ka daminɛ kokura. Etats-Unis kɛlɛbolo y'a lase kunu k'a ye Iran ka pankuru kelen nabila fila ta tiɲɛ k'olu tun bi ka ɲasin Hormuz kɔgɔji tɛmɛsira de kan. Fan wɛrɛ fɛ Israel kɛlɛbolo fana k'a ye Liban kɛlɛcɛkulu Hezbollah ka so dɔw tiɲɛ jamana faaba kɔnɔ muguci dɔw fɛ bi karilo. Liban surasi saba fagara kunu fana Israel ka muguci dɔw wɛrɛw fɛ jamana in wɔrɔduguyan fan fɛ. Iran ye bagabagali kɛ ko ni Israel ka gosiliw ma dabila Liban kan a fana bena na Etats-Unis ka yɔrɔ dɔw gosi si moyen orient jamana konana awunike alhamdulillah ala kan ben lokun were sara dumia kumunike karafera mato sajo dukure naka mo welelo bolo kambe.

0: aw n'o la nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar ani Mande dugu tɔw bɛɛ la kaɲa 19 bɛ Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Bien joué kalo tile wolonfila ye aw dan se RFI manikan ka karilo in kunnafoli lama kɛnɛ kan. An b'a daminɛ Dakar Senegal faaba kɔnɔ. Fanga politiki tɔn Pastef Nyama Ousmane Sonko bi sigi a jɔyɔrɔ la ni wula in na. A ma kuma ta fɔlɔ nga ni wagati la a ka tɔndenw n'a kanubagaw bayirika bi Dakar Arena kɛnɛ la o ye a fa kosɛbɛ. A sugandili kɔ ka kɛ Pastef Nyama ye ko kura kunu kabi ni tɔn in sigira 2024. Ousmane Sonko ye foli lase minisiri kɔrɔw foroba cɛkɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔ bɛlajɛnin ma olu minnu ma sɔn ka politiki tɔn in ka taabolo janfa. A ko Pastef taabolo ye jamana yɛlɛmani ye revolution senegalaise a ka fɔ la. Mali kɛlɛbolo y'a lase bi k'a ye jatigɛwalekɛla 20 ɲɔgɔn gosi doro dugu fanfɛ Gao mara kɔnɔ. O kɔ ko jatigɛwalekɛla 30 ɲɔgɔn fagara Sandare dugu kɔrɔ Kayi mara la. Ka kɔn o ɲɛ Mali marabaw ye yiriforo 40 ɲɔgɔn sugandi ka kɛ sɔrɔdasiw ka lakana baarayɔrɔ ye. O kɔrɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ yera o yɔrɔ in masinaw la o bena gosi min y'o sɔrɔ o ɲiniko lo. O latigɛ taara jumalo sanko ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ olu minnu bi yiriforo kɔnɔnaw kɛ u dagayɔrɔ ye. Yiriforo minnu ko lo o bi sɔrɔ Kayi Kulikɔrɔ Sikaso Buguni Segu Nioro ani Nara maraw kɔnɔna na. Katke wale ko kuma alisa nga sisa Nigeria jamana na mogo kemɛ saba ani bi woro yuka so la soro kunu wati jan temani ko jatke wale kulu Boko Haram bolo mogo nunu sira ka boboro la kele kulu jole force spéciale kala kana barado de senfe o kera sibrilo borno marabolo la Nigeria tlebe na ko kodu yan fanke nga do bonana u nina jamana kuntike bola tinugu ka kuma la sela kota salib saka nugo bi nya foleke en ye oka.
2: Ako demse fila bolena unina, kasabu huke segen, uye watija meki jatiki welekela ubulo, aniku utumbela hara jugu minkono. Daniel Buwala ba sementi afana, ko mwoko kemesaba ani biwaronde labla rakunu sibiri, sora sikulu krenkeri ni force special kalakana bara usenfe, etado borno marala. Nga, borno sifunga jikuli jati wele didi AFP ma, uluko mwoko kemenani ani tani waronde labla ra, dantikili sebendo kono, kelebolo ko ayi sinsin fere udo deka, inafo gundela kuna funiu, walasa ka jatiki welekela nunu kadaka, ani uka taka segen kolosi. Ako mwoko minu labla ra, Ufambaye muso demsion ani chetamandon. Utundia gwa mnara ngushe fanfe, kilometri tan Kamerun danchela, Boko Haram ka wale ukacha uiromina. Keleboloko, waka lakana bara usenfe, jatigwale kela chama yu sigirobla, dobuli la kadon yurutu kono, wako dobu ye uyeridi uma. Nga, kelebolo muhake jonjon fo dantikili sebe yinkono. Kelebolo bada kanfana, koni sena, wale kela u, ani udeme bako bela jilenki. Eta dobu. Tuma be jemal fatiki kulu numba lañi usomoko fi uka warisara ken re chakeda SBM intelligence ka jetemina seben dokono ayajira ko samba flen muga ani nani ani samba flen muga ni duruche dollar wari million kelen ani baki me woroni ko de sarala mo diago minelo kala blali kama nigeria marabako do me kelen masara
0: inike salif sakanugo nunu nyapolu pele ganina kunu dien kenya ko tomba OMS ka jati laban ya yira ko ebola bana yira mugo kemenani bidur ni fla de la RD Congo jamana kono tani kononton Uganda bana bato bishegini nani sara ukema Uganda jamana de fla ola la ya de la Europe tomba ye frakeli mene toni keme blakata ituri marakono RD Congo korean fanfe ebola puira oyromina o deme sera ka ke OMS nyama ka wulel de ko ale tunko deme noya de kafsa danje udatuli ye akata masinfe RD Congo jamana kono koka farafina koka sisa Iran kele ye tile kemɛ sɔrɔ bi bɛn kumaɲɔgɔnya min be senna a ma se ka nɔbɔ gosiliw yɛrɛ de segɛnna ka daminɛ kokura Etats-Unis kɛlɛbolo y'a lase kunu k'a ye Iran ka pankuru kelennabila fila ta tiɲɛ k'olu tun be ka ɲasin Hormuz kɔgɔji tɛmɛsira de kan. Fan wɛrɛ fɛ Israɛl kɛlɛbolo fana k'a ye Liban kɛlɛcɛ kulu Hezbollah ka so dɔw tiɲɛ jamana faaba kɔnɔ muguci dɔw fɛ bi karilo. Liban surasi saba fagara kunu fana Israɛl ka muguci dɔw wɛrɛw fɛ jamana ye wɔrɔduguyan fan fɛ. Iran ye bagabagali kɛ ko ni Israɛl ka gosiliw ma dabila Liban kan a fana benana Etats-Unis ka yɔrɔ dɔw si moyen norian jamana konnana awunike alamnila alakan ben lokun were saradumya kumunike kanafera mato sajo dukure naka moko welelo bolo kambe.

0: aw n'o la nɛgɛ kaɲa 17 sera Dakar ani Mande dugu tɔw bɛɛ la kaɲa 19 bɛ Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Bien joué kalo tile wolonfila ye aw dan se RFI manikan ka karilo in kunnafoli lama kɛnɛ kan. An b'a daminɛ Dakar Senegal faaba kɔnɔ. Fanga politiki tɔn Pastef Nyama Ousmane Sonko bi sigi a jɔyɔrɔ la ni wula in na. A ma kuma ta fɔlɔ nga ni wagati la a ka tɔndenw n'a kanubagaw bayirika bi Dakar Arena kɛnɛ la o ye a fa kosɛbɛ. A sugandili kɔ ka kɛ Pastef Nyama ye ko kura kunu kabi ni tɔn in sigira san 2024. Ousmane Sonko ye foli lase minisiri kɔrɔw foroba cɛkɛda ɲɛmɔgɔw ani tɔnden tɔ bɛlajɛnin ma olu minnu ma sɔn ka politiki tɔn in ka taabolo janfa. A ko Pastef taabolo ye jamana yɛlɛmani ye revolution senegalaise a ka fɔ la. Mali kɛlɛbolo y'a lase bi k'a ye jatigɛwalekɛla 20 ɲɔgɔn gosi doro dugu fanfɛ Gao mara kɔnɔ. O kɔ ko jatigɛwalekɛla 30 ɲɔgɔn fagara Sandare dugu kɔrɔ Kayi mara la. Ka kɔn o ɲɛ Mali marabaw ye yiriforo 40 ɲɔgɔn sugandi ka kɛ sɔrɔdasiw ka lakana baarayɔrɔ ye. O kɔrɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ yera o yɔrɔ in masinaw la o bena gosi min y'o sɔrɔ o ɲiniko lo. O latigɛ taara jumalo sanko ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ olu minnu bi yiriforo kɔnɔnaw kɛ u dagayɔrɔ ye. Yiriforo minnu ko lo o bi sɔrɔ Kayi Wulikɔrɔ Sikaso Buguni Segu Nioro ani Nara maraw kɔnɔna na. Katke wale ko kuma alisa nga sisa Nigeria jamana na mogo kemɛ 360 yuka so la soro kunu wati jan temani ko jatke wale kulu boko aram bolo mogo nunu sira ka bo bolo la kele kulu jole force spéciale kala kana barado de sinfe o kera sibrilo borno marabolo la Nigeria tlebe na ko kodu yan fanke nga do bonana u nina jamana kuntike bola tinugu ka kuma la sela kota salib saka no go bi nyafole ke anye oka.
2: A ko demse fila bolena unina ka sababu ke segen u ye wati jamin ke jatigi wale kelaw bolo ani k'u tun bɛ lahara jugu min kɔnɔ. Daniel Bwala ba sementiya fana ko mɔgɔ 360 de labilara kunu sibiri sorasi kulu kɛrɛnkɛrɛn ni force spéciale ka lakanabaaraw senfɛ etat do Borno mara la. Nga Borno sifinw ka jɛkulu ye jate wɛrɛ de di AFP ma olu ko mɔgɔ 448 de labilara dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɛlɛbolo ko a ye sinsin fɛɛrɛw dɔ de kan i n'a fɔ gundola kunnafoniw walasa ka jatigi wale kelaw nunu ka daga ani u ka taga segin kolosi. A ko mɔgɔ minnu labilara o fanba ye muso denmisɛnw ani cɛ dama dɔn. U tun duyagɛ minara ngose fan fɛ kilomɛtiri 10 Kamerun dancɛ la Boko Haram ka walew ka ca o yɔrɔ min na. Kɛlɛbolo ko o ka lakanabaaraw sen fɛ jatigiwalekɛla caaman y'u sigiyɔrɔ bila dɔw bolila ka dɔn yirituw kɔnɔ wa ko dɔw ye u yɛrɛ di u ma nga kɛlɛbolo m'u hakɛ jɔnjɔn fɔ dantigɛli sɛbɛn in kɔnɔ. Kɛlɛbolo b'a da kan fana ko ni senna walekɛlaw ani u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen tuma bɛɛ cɛ marifatigikulu nunu b'a laɲini u somɔgɔw fɛ u ka wari sara. Kɛnyɛrɛ ye cakɛda SBM intelligence ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ a y'a jira ko 2024 ani 2025 cɛ dolari wari miliyɔn 1 ani 100,000 ni ko de sarala mɔgɔ diyagominɛlu ka labilali kama. Nigeria marabagaw ko dɔrɔmɛ 1 ma sara.
0: Inike Salif Saganugo nunu ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na. Kunu diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka jati labanw y'a yira ko ebola bana yera mɔgɔ 452 de la RD Congo jamana kɔnɔ 19 Uganda. Banabagatɔ 84 sara o cɛma Uganda jamanaden 2. O lalaya de la Erɔpu tɔnba ye furakɛli minɛ tɔni 100 bila ka taa Ituri mara kɔnɔ RD Congo kɔrɔyan fan fɛ ebola poyera o yɔrɔ min na. O dɛmɛ sera ka kɛ OMS ɲama ka weleli de kɔ ale tun ko dɛmɛɲɔgɔnya de ka fisa dancɛw datuguli ye a ka taama sen fɛ RD Congo jamana kɔnɔ. Kɔkan farafina kɔkan sisan Iran kɛlɛ ye tile 100 sɔrɔ bi bɛn kumaɲɔgɔnya min be senna a ma se ka nɔbɔ gosiliw yɛrɛ de segɛnna ka daminɛ kokura. Etats-Unis kɛlɛbolo y'a lase kunu k'a ye Iran ka pankuru kelennabila fila ta tiɲɛ k'olu tun be ka ɲasin Hormuz kɔgɔji tɛmɛsira de kan. Fan wɛrɛ fɛ Israɛl kɛlɛbolo fana k'a ye Liban kɛlɛcɛ kulu Hezbollah ka so dɔw tiɲɛ jamana faaba kɔnɔ muguci dɔw fɛ bi karilo. Liban sɔrasi 3 fagara kunu fana Israɛl ka muguci dɔw wɛrɛw fɛ jamana ye wɔrɔduguyan fan fɛ. Iran ye bagabagali kɛ ko ni Israɛl ka gosiliw ma dabila Liban kan a fana benana Etats-Unis ka yɔrɔ dɔw si moyen orient jamana konana awunike alamnila alakan ben lokun were sara dumia kumunike kala fera mato sajo dukure naka mogo welelo bolo kambe.